0: WZEX. Every time, anytime, everywhere, I'm here.
1: Sabi Subs po, magpadala ito. Hindi magkakaalis. Nagawa kasi, ito na lang mag-AO padala ka na para magpapadala namin. Tapos makakuha ng pera mula sa ID paluad at padala, AO padala. Magpapadala na tayo, mabilis at siguradong magkarating. Terms of conditions apply. Padala na tayo Pilipinas ang padala ng bayad.
2: Aray ko!
3: Aray na naman. Sakit ng katawan. Mag-Alaksan FR para tanggalin ng aray at tanggalin ng sakit para mawala sa sakit ang katawan. Alaksan FR. Tanggalin ng aray. Tanggalin ng sakit ng katawan.
4: Unilab Quality.
5: Ibuprofen Paracetamol has been generic name of Alaksan FR. If symptoms persist, consult your doctor.

Orelar po, iyong mga sabon ng papaya soap para kababaihan. Lalakihan na ang todo buhos ng galing, ang nasa loob ng Zilka. Ano nga sa sabon pang papaya, papaya enzyme, at ng rich with vitamin E, Adam Ordo buhos ng galing ng papaya. Kayang-kaya ng pangligo niya para buhos ng sabon with regular yagang papaya ka. Ang lakas ng tob, umutang.

0: The Alpha Tocopherol Vitamin E is the generic name of Myra E.
1: Myra E. Aming Bituinka. The Alpha Tocopherol Vitamin E is the generic name of Myra E.
2: Kain tayo sa masarap?
3: Mahal na naman! Susunod ako sa payday!
4: Mag Jolly Savers ka na. Yung burger 30. Jolly Spaghetti 50. Burger Steak 50. Price may vary. Among stores. Sa presyong everyday. Jolly Savers. Sulit.
1: Jolly Savers. Sarap payday. Sa presyong everyday.
4: Tara, kain tayo! Ew! Yuck! Put! Ng hotdog na yan, pangit lasa. Ano kaya iulam ko na masarap na yon? Aha! May naisip na ako! Ang hotdog ni Betlogs! Ang hotdog ni Betlogs ay juicy, masarap at malinamnam pa. Sarap! Adam Orelar po, para sa hotdog ni Betlogs, 70 pesos lang SRP sa isang pack. Available ng regular, cheese at chicken flavor. Bili na!
5: Hotdog ni Betlogs, gawa ng My PY Foodies sa halagang 30 pesos. Meron ganun, masarap ng mura hotdog. Available in regular cheese flavor at chicken flavor nang mabibili sa lahat ng supermarket, grocery stores at mga tindahan ng malapit sa inyo.
6: Exam season na, di na pwedeng absent. Dapat disakiting, sa lista dapat bibis. Your kid needs tibay, tibay.

0: Kayo po ay nakikinig sa DZEXM26. Tulog na, baby. Matulog na kayo.
1: Tulog po ako. Siguro, umiral siguro yung kadimonyo ng aking kamay. Gumalaw.
2: Pagpatak ng gabi at gusto mo ng matulog, we give you more smooth jazz, love songs, mellow hits, and soft rock music throughout the evening.

0: every time, anytime, anywhere, I'm here.
1: Aray ko.
2: Aray na naman. Sakit ng katawan. Mag-Alaksan FR para tanggalin ng aray at tanggalin ang sakit. Para mawala sa sakit ang katawan, Alaksan FR. Tanggalin ng aray, tanggalin ng sakit ng katawan.
3: Unilab Quality-an.
4: Ibuprofen Paracetamol has been generic name of Alaksan FR. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Tipet na tipet sa bahay. Budget muna. Ito na lang mag-LC Donald's ka na para order sa chicken and rice at soft drink. Para kainin na. Sarap. Mas chicken, mag-lack Donald's ka na ng chicken sarap. Price may vary. Mag-lack Donald's ka na para chicken. Promo runs to June 1st to August 31st, 2026 per DTI Fair Trade Permit Number 285258, Series of 2026.
5: Para sa anak nyo yung mga bata, padaan sa harang ito. Bakit naman magkakaroon ng pagkakataon? Kaya na tayo mag-Power Energy Light na para magbayad sa kuryente. Mula sa trabaho ng jumper sa kuryente para sa barangay locations. Para Pilipinas sa Luzon, Visayas, at Mindanao, may ilaw na sa bahay at may trabaho sa jumper, iyong driver, sa appliances ng TV radyo, aircon, washing machine, rip freezer, at electric fan. Para sa power energy light na, iyong pambayad sa kuryente. Ang power energy light, para sa trabaho sa jumper sa kuryente. Tumawag na sa Power Energy Light sa 0952-545-0469.
2: Pagod na naman ako, nakatrabaho, hindi makakakunin pera, mag-Berbrand Sterilize.

0: Sabi Subs po, magpadala ito. Hindi magkakaalis. Nagawa kasi, ito na lang mag-AO padala ka na para magpapadala namin. Tapos makakuha ng pera mula sa ID paluad at padala, AO padala. Magpapadala na tayo, mabilis at siguradong magkarating.
1: Terms of conditions apply. Padala na tayo Pilipinas ang padala ng bayad.
2: Mahina ang signal. Mabagal ang data sa load. Bakit ba ganyan sa internet? Ito muna lang Adam Orellar Telecom SIM card kana para sa cellphone load. Tapos para sa internet, mabilis ang signal. Iyong data promo sa 64 na gigabytes for 14 na days at 10 gigabytes for 7 days para YouTube, TikTok, Facebook, Messenger, Shopping Philippines.

0: sakit na ulo ang lagnat. Hindi siya makapasok. Mag-biogesic. Para tanggalin ng lagnat. Walang sakit ulo. Mag-biogesic. Ingat ang damang-dama. Pagaling ng lagnat.
1: Unila Quality Yan.
2: Paracetamol has been generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Ang mga balita ito. Pabalik ng tiyan. Bakit sa stomach pain? Mag-Gremil S. Tanggalin ang sakit tiyan. In this of 20 hours. Stomach symptoms of August 2023, December 2024, and May 2025, Filipino doctors. Gremil S. Walang sakit tiyan sa doktor sa balita.
3: Alagang Unilap yan.
2: Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simethicone has been generic name of Gremil S. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Sabi-sabs po, magpadala ito. Hindi magkakaalis. Nagawa kasi, ito na lang mag-AO padala ka na para magpapadala namin. Tapos makakuha ng pera mula sa ID paluad at padala. AO padala. Magpapadala na tayo, mabilis at siguradong magkarating.
2: Terms of conditions apply. Padala na tayo Pilipinas ang padala ng bayad.

0: Tikman na ang bagong Kapinoy Coffee. Mas pinakape at mas pinatapang versus previous recipe. Manufactured by Ansga Corporation.
1: Freya Santos here. Mabaho sa buhok. Dumi buhok. Dumi ng buhok. Grabe. Anong oras natin dumi sa buhok? Alas 11 ng tanghali. Kay buhok kasi. Mugs and Silk Smooth and Manageable. Para tanggalin ng buhok. Huwag na dumi sa buhok. Para mabango. With regular use versus non-conditioning shampoo. Mugs and Silk Smooth and Manageable. Para nagkakagigil.
2: Kaya matarap na. With Yorn Cubes, pork and chicken. Lutuin ang munggo with Yorn Pork Cubes. And lutuin ang adobo with Yorn Chicken Cubes. Kaya na tayo, munggo, adobo, mas bakulo, Yorn Cubes. Pagluto ng

0: Kakainin ako. Sarap. Coco Martin po. Masaya walang pagod. Mag AO Mi Goreng Instant Noodles Panchit. Sulit sarap Mi Goreng. 25 piso lang.
1: Pagod na naman ako. Nakatrabaho, hindi makakakunin pera. Mag Burr Brand Sterilized. 100% sterilized milk, calcium, zinc, at B vitamins. Pagod naman sa trabaho. With proper diet and exercise, Burr Brand Sterilized. Tibay pagod na sa trabaho.
2: Freya Santos here. Mabaho sa buhok. Dumi buhok. Dumi-dumi ng buhok. Grabe. Anong oras natin dumi sa buhok? 11 ng tanghali. Kay buhok kasi. Mag Sun Silk Smooth and

0: ang walang dumi. Adam Orellar po, para diskarte. Ito para sa inyong patalastas ito. Mapagod ng trabaho. Nasa work yan. Mag-Cobra Energy Drink para sa iron, taurin, at inositol para iinumin ng Cobra para work nyo. Cobra Energy Drink, ang lakas ng buhay mo.
1: Cobra Yellow and Cobra Green, 13 pesos long SRP. Cobra Red, 12 pesos long SRP. Cobra Energy Drink, ang lakas ng buhay mo.

0: Let's fly here to your journey. Book now to alojadoairlines.com. Alojado Airlines, your journey may be easy.
1: Sakit na ulo ang lagnat. Hindi siya makapasok. Mag-Biogesic. Para tanggalin ng lagnat. Walang sakit ulo. Mag-Biogesic. Ingat ang damang-dama. Pagaling ng lagnat.
2: Unilab Quality yan.
3: Paracetamol has been generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Freya Santos po. Kayo po ay nakikinig sa DZEX1026. Tulog na baby. Matulog na kayo.
5: Tulog po ako. Siguro, umiral siguro yung kadimunyo ng aking kamay. Gumalaw.

0: Vienna. Find us, Mark.
1: Mariton, please, then. E.S.
0: Tulog na, baby. Matulog na kayo.

0: Santos po. Kayo po ay nakikinig sa DZEX1026. Tulog na, baby. Matulog na kayo.
1: Tulog po ako. Siguro, umiral siguro yung kadimonyo ng aking kamay. Gumalaw.
2: Pagpatak ng gabi at gusto mo ng matulog, we give you more smooth jazz, love songs, mellow hits, and soft rock music throughout the evening.

0: every time, anytime, anywhere, I'm here.
1: Ang dumi sa kilikili, ayaw matanggal sa dumi sa kilikili. Mabaho na tuloy, Magnevia Men Deodorant. Para tanggalin ang dumi sa kilikili deodorant. Para mawala ang dumi, armpit sa kilikili na, Nevia Men Deodorant. Apat na oras na armpit dirt, tapos na ang walang dumi. Adam Orellar po. Kung naboboring ka sa Pancit Canton, try nyo ito. Magsarap noodle mi goreng. Para kumain ng mi goreng galing sa Indonesia, kasama ang fried onions and seasoned oil para perfecto ito. Kain na. Sarap? Angkop bilang menu ng almusal. Kaya try nyo sarap noodle mi goreng. 15 piso lang per pack. Bili na sa mga tindahan na malapit sa iyo. Adam Orellar approved sarap noodle mi goreng. Manufactured by Awesome 4 Enterprises, your quality brand company.

Adam Oreller po, iyong mga sabon ng papaya soap para kababaihan. Lalakihan na ang todo buhos ng galing, ang nasa loob ng Zilka. Ano nga sa sabon pang papaya, papaya enzyme, at ng rich with vitamin E, Adam Oreller po. Para todo buhos ng galing ng papaya, kayang-kaya ng pangligo niya para buhos ng sabon with regular use. Alagang papaya, alagang Zilka.

0: Kakainin ako. Sarap. Coco Martin po. Masaya walang pagod. Mag AO Mi Goreng Instant Noodles Panchit. Sulit sarap Mi Goreng. 25 piso lang.
1: Ang init. Need ko na ng palamig.
2: Palamig ba ka mo? Subukan mo ang Chaos Cola.
1: Chaos Cola? Oh, wow! Ang refreshing!
2: Di lang refreshing sa taste. Mura pa.
1: Wait, what?
2: Dahil ang Chaos Cola, 20 pesos na lang.
1: Really?
2: Sa can pa lang yan. 12 pesos lang sa glass bottles.
1: Wow! Dito na ako sa Chaos Cola.
2: Chaos Cola. Di lang refreshing sa lasa. Refreshing pa sa bulsa. Sulit. Available in Sari Sari stores nationwide.

0: Orlar po mag-MSA mayonnaise para kumain sa burger, salad, pandesal at iba pa. Sarap! Mag-MSA mayonnaise. 67 piso lang sa suking tindahan.
1: Freya Santos po, kayo po ay nakikinig sa DZEX1026. Tulog na baby, matulog na kayo.
2: Tulog po ako. Siguro, umiral siguro yung kadimunyo ng aking kamay. Gumalaw.

kaya masarap na with Yorn Cubes Pork and Chicken. Lutuin ang munggo with Yorn Pork Cubes. At lutuin ang adobo with Yorn Chicken Cubes. Kainan na tayo. Munggo. Adobo. Mas pakulo. Yorn Cubes. Pagluto ng Yorn Cubes na pinakulo.

0: DZEX. Every time, anytime, everywhere, I'm here.
1: Adam Orellar po. Kung naboboring ka sa Pancit Canton, try nyo ito. Magsarap noodle mi goreng. Para kumain ng mi goreng galing sa Indonesia, kasama ang fried onions and seasoned oil para perfecto ito. Kain na. Sarap? Angkop bilang menu ng almusal. Kaya try nyo sarap noodle mi goreng. 15 piso lang per pack. Bili na sa mga tindahan na malapit sa iyo. Adam Orellar approved sarap noodle mi goreng. Manufactured by Awesome 4 Enterprises, your quality brand company.

0: Niya, itutuloy-tuloy na. Huwag itigil ang teke-teke. Ang mealtime partner na may lifeline at D-complex na tumutulong magbigay ng gana. Kaya,
1: may gana, may gana, may gana. Teke-teke araw-araw.
2: Unilab Quality yan.
3: Mahalagang paalala, ang teke-teke ay hindi gamot at hindi dapat ang gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.

0: EZEX. Every time, anytime, anywhere, I'm here.
1: Ako po si Sarah Guardian po.
2: At si Adam Orellar po. Pwede ba kape na bagong Nescafe Twin Pack Kana?
1: Para ilagay ng Leslie Milk sa Creamy White.
2: Para ilagay ng Coffee Beans ng Classic at Original. Sarap. Magbagong Nescafe Twin Pack. Tapang aroma sa kape. Matapang pag-inom, mas pinalaki.
0: 3, 2, 1, Crumble Mini Biscuit!

0: Adam Oreller po, para ang dumi sa katawan. Para sa bata, hindi nyo sabon ang Kojic Soap. Baka may germs na yan. Buti kaya ng sa Picard Pure White. Para tanggalin ng germs mga sabon. Para mawala ang germs. Walang brand X sa soap ng Kojic. Based on third-party test. Mag sa Picard Pure White. Para sabon. Tanggal ang germs.
1: Sa Picard Pure White. Para sabon. Tanggal ang germs.
2: Para sa anak nyo yung mga bata, sa daan sa harang ito. Bakit naman magkakaroon ng pagkakataon? Kaya na tayo mag-power energy light na para magbayad sa kuryente. Mula sa trabaho ng jumper sa kuryente para sa para Pilipinas sa Luzon, Visayas, at Mindanao. May ilaw na sa bahay at may trabaho sa jumper. Yung driver sa appliances ng TV radio, aircon, washing machine, sir, at electric fan. Para sa power energy para sa jumper kuryente. Tumawag na sa Power Energy Light sa 5-4-6.
3: Aray ko!
0: Sakit ng katawan. Mag-alaksan FR. Para tanggalin ng aray. Ang pangit ang katalalin ng at tanggalin ng sakit. Ibuprofen FR. If sim doctor.

0: Niya, itutuloy-tuloy na. Huwag itigil ang teke-tek. Sa isang partner na may Lifesign at D-Complex na tumutulong magbigay ng ya.
1: May gana, may gana, may gana. Teke-teke araw-araw.
2: Unilab Quality yan.
3: Mahalagang paalala, ang teke-teke ay hindi gamot at hindi dapat panggamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Adam Orelar po mula sa isang taong ng kaseg ng bayan, DZEX.
1: Hey! Abangan at baka barangay nyo na ang susunod naming bibisitahin. Stay tuned sa Barangay LS 97.1 at Super Radio DZBB. Ang Super Barangayan ay inihatid sa atin ng Playtime Entertainment, sangguniang barangay ng Barangay Kupang Antipolo City, Super Radio DZBB 594 at Barangay LS 97.1 forever.
2: Wala pa rin tatalo. GMA Radio, ang numero uno sa buwan ng Hunyo. Ayon sa AGB Nielsen Media Research, number one sa AM station, ang Super Radio DZBB 594 na nakakuha ng 48.4% audience share. Number one sa FM station, ang Barangay LX 97.1% audience share. Umulat umaraw man, patuloy ka na at umaraw man, ilingkuran Kapuso at Kabarangay. Maraming salamat sa iyo dahil numero uno kami sa puso mo. Super Radio DZBB at Barangay LS 97.1 GMA Radio forever number one. Ever.
3: Stronger.
4: Bye.
3: Forever.

Umaga mga kapuso, magandang umaga mga kabarangay. Ay po ay araw na Martes, July 21, 2026. At dahil hindi natutulog ang balita ang problema bukas, ngayon ang broadcast. At narito na mga kabarangay, panagbabagong balita. Iling ng prosekusyon na ipasampina ang ilan sa mga tax at bank record ni Vice President Sara Duterte at Mister na si Attorney Manasses Carpio, pinagbigyan ng Senate Impeachment Court. Depensa, pag-aaralan ng posibilidad na iakyat sa Korte Suprema ang desisyon ng Impeachment Court. NBI Director Melvin Matibag, iaarap ng prosekusyon bilang testigo sa pagpapatuloy ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte ngayong araw. Preliminary investigation ng Ombudsman sa reklamong plunder at money laundering laban kinadating House Speaker Martin Romualdez, gugulong na. Romualdez handa umanong sumagot sa oras na maihain ang reklamong laban sa kanya. Dalawang sundalong Pilipino sugatan matapos paghahampasin ng baton ng mga miyembro ng China Coast Guard sa Ayungin Shoal. O dalawang tripulanteng Pinoy patay sa pag-atake ng mga drone sa mga barko sa Black Sea ayon sa Department of Migrant Workers. At hanggang tatlong pisong taas pa sa init ng ilang transport group kasunod ng duduktong petrolyo. O mga kabarangay ha, para sa mas kompletong pagbabalita, kompletong impormasyon, bisitahin ang aming website www.gmanews.tv or makinig na sa aming AM station DZWB 594 Super Radio.

0: at 97.1 Barangay
1: Stronger Forever. Dito po ang programang Potpot and Friends, mga kabarangay, kasama ang Team Kapoy. My name is Papa Carlo, kasama si Papa Jeffoy until 9 o'clock. At mo kami mga social media, pwede na mag-join mga kabarangay, pwede na mag-request, pwede na magpa-shoutout, Papa Carlo 08 sa Facebook, IG Papa Carlo 971 LS, and TikTok mga kabarangay, Papa Carlo 1. Oras 6:06. Simulan na natin ito mga kabarangay, let's go na ha. Potpot and Friends sa Barangay LS 97.1 Stronger Forever.

0: Barangay LS 97.1. 7.1. 6:29 ang oras sa buong barangay. Tayo po ay Martes, July 21.
1: Happy Tuesday sa inyo.
2: Sabi oh, wala pa rin ipon. Okay lang yan. Ang mahalaga niya, Papa Jepoy, kalame.
0: Believe ako sa lakas ng loob mo. Walang nakukulong sa S.
2: Nakakayarin ko ah.
0: Ano yung sa Gcash? Ano yung sa Gcash? G-loan?
2: Oo, G-loan.
0: Wala yan.
2: Wala yan?
0: Walang makulong sa G-loan.
2: Palpaka.
0: Taas ang kamay, may utak.
2: Lahat ah. Lahat, tumaas yung kamay ah.
0: Kamusta kayo? Message ako Facebook, Papa Jepoy.
2: Papa Carlo 08.
0: Mapapanood rin tayo sa Facebook. Parang kaya lang sa Facebook page. Napapakinggan sa buong Pilipinas. Napapakinggan sa buong Pilipinas. Sa buong mundo, GMA. Big time mga price hike ngayon ha, 10 piso. Sa gasolina, diesel, sa gasolina, 3 pesos. Kaya haba ng pila kahapon hanggang kagabi, ang haba ng pila.
2: Nakapagpagas ka na?
0: Nagkaubusan nga eh. Gusto ko magpagas.
2: Kaso?
0: Wala na ako pang bayad eh.
2: Oh, yun naman pala, no? Gusto mo naman talaga magpagas. Kaso,
0: pumila nga ako eh.
2: Pumila rin?
0: Sabi ko, ba't ako pipilan? Di naman ako magpapapultang.
2: Ganun din naman, no?
0: Oo, ganun din naman. Wala, hindi aabot eh. Kayo ba'y nakapagpagas na? Ano balita sa inyo? Kamusta kayo? Kung first time nyo makinig, welcome po. Ito po ang Pot and Friends. Ako si Papa Jepoy.
2: My name is Papa Carlo.
0: Meron kaming Facebook. Paki-follow kami. Like yung page namin na Papa Jepoy and Papa Carlo. Search nyo lang. Good morning, si Ren, oh. Pa-shoutout kay Rin, Ashki at Ariana. Papasok ngayon sa Trinitas sa Pantop. Good morning, Ren. At kay Ariana at kay Ashki. Anong grade na itong mga to? Nakikinig sa atin. Salamat. Kamusta? May homework ba kayo? Tulungan namin kayo.
2: Tanong nyo lang sa akin. Oh. Sasagutin ko yan. Happy Tuesday, Kapoy, Papa Carlo and Papa Jepoy. Ayun, si Papa may Alfredo.
0: Kahapon, yung assignment na ako. Yung assignment na mga God's creation.
2: Ah, God's creation. Ano yung drenowing niya?
0: Sky, sun and stars. Yeah, mga God's creation.
2: Ah, si ano to? Si Clara. Si Clara.
0: Ayos, drawing kami. Mm-hmm. Tapos, trees. Sea, fish. Mga
2: God's creation.
0: Yes, mga ang dami namin drawing. Birds. Roots. Yan, clouds, mountain, yan. Ano mga dyan ay, mga God's creation. Tapos yung animals, yan, dinrowing din namin. Ano mga assignment mo?
2: Ano yung na-drawing niya na animal?
0: Alam mo din drawing niya, sabi niya God's creation.
2: Mm-hmm.
0: Kaya alam mo ba't ako nakailam?
2: Hmm.
0: Sa mga God's creation, doon drawing iPad.
2: iPad yung drawing?
0: Teka muna. Hindi yan. Sabi ko, ayusin natin.
2: iPad drawing.
0: iPad yung drawing eh. God's creation.
2: Alpaka.
0: Teka muna. Hello, Tumalo. Good morning. Ah, birthday ni Zaldi Cruz. Zaldi Cruz. Birthday, Zaldi Cruz.
2: John Ray, magandang umaga. Wala pa rin nagmamahal sa akin, mga papa. Agoy, kagol.
0: Baka maasim ka.
2: Maligo ka. O di naman kaya kung feeling mo walang nagmamahal sa'yo.
0: Nandito kami ni Papa Carlo.
2: Oo, oh, tandaan mo. Mahal ka ng bangko. Check mo yung cellphone.
0: Dami nite-text.
2: Oo nga. Yung mga promo maglo-loan daw. Sinusubukan ko naman. Kasi nakikita ko up to 2 million pesos.
0: Ah.
2: Sinusubukan ko na.
0: Naalala ka, no?
2: Oo, oh, sinusubukan ko na. Na-apply ko na. Tapos, mga after 3 days, sorry, you're not qualified. Ano ba naman?
0: After further evaluation.
2: Ano ba naman yan? Message kayo ng message. Tapos, ano?
0: Hindi nyo pala ako i-approve.
2: Hindi nyo approve. Pero, ganun pa man ay nagpapasalamat ako at lagi nyo akong naalala.
0: Oh.
2: At saka isa pa ito, no? Yung pag nagbo-birthday ka, yung mga laging bumabati sa'yo, yung Cebuana Luilin, Petron, diba? Buti pa yan sila bumabati sa akin. Happy birthday. Kasi Buwan, happy birthday sa'yo.
0: ML.
2: ML, korta pa na.
0: Mga nag-almusal. At

0: Papa Jepoy. Papa Carlo, pasyaut habang naguhugas ng mga pinggan, ah. Ano yun, naiwan? Naiwan? Naiwan kagabi?
1: Pinggan. Oh. Bukasan nyo agad pagkatapos nyo kumain ang ano nyo naman.
0: Para kayong kumain sa restaurant?
1: Oh. Pagkatapos nyo kumain, iiwanan nyo na lang. Oh. Ang bira.
0: Para ka kumain sa ano, ah.
1: May Five-star hotel. Oh. Change plate pa. You know, good morning sa mga maagang gumigising. Yung mga maagang gumising para yumaman. Sana all.
0: Taas ang kamay, gusto yumaman!
1: Yung iba naman dyan, maagang, yung iba naman dyan, maagang gumising para lang.
0: Nasa marketplace.
1: Oh.
0: Ang kapal naman, mukha mo lahat na lang hinahaw match mo, ah.
1: Ni isa doon.
2: Aray ko.
1: Mga siguro mga hinahaw match at tandaan na, ni isa doon, wala siyang...
0: Lahat
1: ano.
0: Na lang nilalagay mo, is this available?
2: Aray ko.
1: Anong trip yan?
0: Lahat na lang tinatanong mo, maano ka sa marketplace? Lahat na lang tinatanong mo, is this available?
2: Aray ko.
1: Ano? Black mo nga to, Facebook.
0: Pag sinabi ng presyo, aray nga.
2: Aray ko.
0: Aray nga.
2: Aray ko.
1: Oh, laya ka ngayon. Oh, laya ka ngayon.
0: Hindi ko alam, ha?
1: Diba? Pa-scroll ka lang dyan, ha? Mantalang yung iba dyan, eh, gumigising ng maaga para yumaman na.
0: Makakaipon din tayo.
1: Kailan?
0: Tatagos din tayo.
1: Tatagos pa tayo.
0: Oh.
1: Iwala lang.
0: Sabay-sabay tayo, taas ang kamay. Sino gusto yumaman? Taas ang kamay.
1: Alright.
0: Sabay-sabay nating ihiling sa itaas, Lord.
1: Lord!
0: Paisang illegal lang.
2: Aray ko.
1: Aray mo.
0: Salang, pakurot lang ba?
1: Pakurot lang.
0: Hindi ko na ulitin. Salang Lord, isang illegal lang.
2: Aray ko.
0: Sige na, magbigyan mo na ako. Sila nga, mali-malita eh.
1: Oo nga, Lord.
0: Sige na.
3: Ako'y kumabadin na.
1: Galit yung bata.
0: Bad ba yun? Sorry.
3: Ako'y kumabadin na.

0: gusto mo pero ayaw niya?
1: Ha? Anong gusto ko pero ayaw niya?
0: Oh, halimbawa, ako, gusto ko pero ayaw mo. Halimbawa, ako. Anong gusto mo pero ayaw ko? Gusto mo tumahimik ako pero ayaw ko. Gusto ko naman umalis ka rito, ayaw mo naman.
1: Sakay. May mga ganun, no, na meron kang gusto pero ayaw niya.
0: Oo. Oh.
1: Diba?
0: Kiss.
1: Ha? Diba?
0: Kiss.
1: Kiss.
0: Gusto ko eh.
1: Gusto mo?
0: Ayaw naman niya.
1: Ayaw ko naman. Diba?
0: Ba't yung papahig, di mo naman siya kilala. GST, shoutout GST from Silang Cavite. Nakikinig daw, nakalive tayo sa Barangay LS Facebook page. Welcome back sa Pot Pot and Friends. Gusto mo? Ano yung gusto mo pero ayaw niya? Ang gulo-gulo niya.
1: Oo nga.
0: May gusto kong bilhin pero ayaw niya, no?
1: Oo. Parang ako din, gusto ko naman yumaman.
0: Pero?
1: Ayaw nung pagyaman sa akin eh.
0: Bakit?
1: Ha?
0: Bakit?
1: Ayaw niya akong payamanin.
0: Paano kaya yaman ang gastos mo?
2: Aray ko.
1: Ano talaga?
0: Gusto mo, pero ayaw niya. Gusto mo, pumayat.
1: Oo.
0: Pero ayaw niya.
1: Yung, ayaw niya.
0: Paano papayat? Kain ng kain.
1: Kain ng kain eh. Nguya na nguya eh. Gusto ko maglaro, pero ayaw akong palaruin.
0: Nang ano? Pickleball?
1: Oo.
0: Ba't ka papayagan?
1: Mababae ka eh.
0: May kabit ka nun eh.
2: Aray ko.
1: Savage. Patay tayo dyan.

0: Mga nanay, sa Walter Mart na mamalengke. Sulit, fresh, at hassle-free. Walter Mart, sarap maging mom.
1: Gusto nyo ba ng hashtag HopeCore? If yes, tignan nyo online yung hashtag Easy Maging Best Me Stories ng dating McDo crew members. Nakaka-inspire. May mga nagsimula sa McDo as crew members at ngayon, naabot na nila ang kanilang dream jobs. May mga nurse, teacher, journalist at pro volleyball player pa. Marami rin sa kanila nag-start as crew at nag-grow into a manager leading their own team. Proud ako for them. Sa mga kwento nila, easy maging best me talaga sa McDo. Perfect yung setup nila for working students kasi naiintindihan nila na priority mo ang pag-aaral, kaya flexible ang sked. May teamwork din, kaya maaasahan mo ang mga kasama mong crew members. At may world-class training to help you grow. Talagang easy maging best me. Kaya if you're thinking about applying, do it! Visit McDo PH Careers Facebook page or visit the nearest McDo store near you to apply.
2: Okay na sana. Narinig yung commercial ng McDo. Mm-hmm. Uy, mag-a-apply na. Ayos. Ganda eh. May culture.
3: May culture, no?
2: Ganda ng system.
3: May culture. Nakikita niya dun sa mga requirements. Kailangan pala ng ano, Papa Jeffrey.
2: Ano na kailangan? Ganda ng sweldo. Mabait ang mga tao.
3: May drug test eh.
4: Anak ka ng po. Anak ka ng po. Anak ka ng po. Nang may
2: sabi ni Malupitan, ayoko. Ayun na lang. Malupitan, ayoko. Ayun na lang. Mga bagay na gusto mo
3: pero
2: ayaw niya. Ano yan? Gusto mo mag-apply pero ayaw kanya tanggapin. May drug test.
3: Gusto niya ano maging kayo.
2: Ito eh, sabi ni Malupitan. Sabi ni Malupitan.
5: Oh! Ikaw na lang.
3: Ikaw na lang. Ayoko, ikaw na lang.
2: Ayoko, ikaw na lang. Ano pa yung mga gusto mo? Pero ayaw niya. Kumain na maanghang. Kumain na maanghang.
3: Pero ayaw niya. Ayoko yun.
2: Mag-travel lang walang plano.
3: Ha?
2: Manood ng movies. Dami ah. Mm-hmm. Ano pa? PM, mag-video ka eh. Mag-gym o mag-bike? Gusto mo mag-gym o mag-bike pero ayaw niya.
3: Hmm.
2: Ano pa? Mag-alaga ng aso.
3: Mag-alaga ng aso. Yan, gusto niyang mangutang.
2: Pero?
3: Ha?
2: Ayaw niya magpautang.
3: Ayaw pautangin.
2: Ayoko! Wala lang. Asan yan?
5: Best. Oh! Ikaw na lang.
3: Ikaw na lang.
2: Ano pa? Message ko kami. Facebook ko, Papa Jeff.
3: Papa Carlo 08.

0: Cebu Pacific Air. Fly to what moves you.
1: The Miss Playtime Universe 2026 is Alexandra Krishna Urino. And the Miss Universe Philippines 2026 is Bia Milian Podorsky. Congratulations to all the winners.
2: Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media.
3: Happy! Everybody is happy!
4: Playtime Entertainment, born for happiness.
5: Playtime Entertainment, born for happiness.
6: May maintenance sa diabetes o cholesterol? Kasabay niyan, Planular. May 5B vitamins in high levels, tulong para sa nerve repair and protection. Tulong iwas pamimitig with proper diet and healthy lifestyle. Ask your doctor about Planular.
7: Unilab quality yan.
8: Vitamin B complex is the generic name of Planular. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng Planular.
10: Malabo na ba ang paningin? Baka myopia, diabetes o eye strain na yan? Huwag na magtiis dahil andito na ang iBerry.
11: Ako po si Anna, taga Mandaue. Bata pa lang ako. May myopia na po ako at mataas ang grado ng mata ko. Hirap akong makakita sa malayo at nagabal po ito sa bawat araw. Pero simula nung mag-Iberia ko, mas magaan na po ang paningin ko. Napaka-presko po, lalo na paggising ko sa umaga.
10: Ang Iberi, mabibili sa Mercury Drug, Rose Pharmacy at sa inyong mga paboritong buteka. Subukan ng Iberi Gold na may 10 miligramo lutein. Available sa butekang malapit sa inyo.
12: Malagang paalala, ang Iberi ay hindi naman kasing dapat gamitin pag gamot
13: ang makulit. Barangay LS
14: 97.1
15: Stronger Forever.
14: Barangay LS 97.1
15: Forever
14: Number 1.

0: Gapoy. Manila, Papa Carlo.
1: 7:05 ang oras. Gusto niyo mag-mall. Pero ayaw mo. Sigurado mauwi si shopping.
0: Patay tayo dyan.
1: Aaray ka.
0: Pwede bang...
2: Aray ko.
0: Pagpunta ng mall, window shopping lang.
1: Abating asawa ko na si Mary Anna. Mary Anna. Mary Anna, yes. Ano yung gusto mo pero ayaw niya? Uy, sarap man naluluto dito sa unang hirit ah. San yan? Sa Luis, Pampanga. May payabak mga abe. Sa San Luis. Pampanga, mga abi natin, ano niluluto? Sarsyadong lapu-lapu with ostrich egg. Ba? Sabi ni Ram Santos, gusto ko, pero ayaw niya, mambabae. Kilala mo naman papa mo. Magiging babaero lang kami pag dumami ka.
0: Tama.
1: Gusto ko mangutang pero ayaw magbayad.

0: po sa pot and friend. Kakabukas mo lang ba ng radyo, kakatune mo lang? Pot sa inyo lahat. Naka-live tayo, napapanood na tayo sa Facebook, Barangay LS Facebook page. Ate Brenda, magandang umaga.
1: Gusto kong kumain ng buffet.
0: Uy, sarap yan.
1: Pero ayaw ng ATM daw. Ayaw nang maglabas ng pera.
0: Sagad ka na eh.
1: Hingalo ah.
0: Shout out mo, warehouse, ano yan? RII Warehouse. Nakalag tayo sa Facebook ha.
1: Gusto kong mag-Japan pero
0: alaw.
1: Alaws din.
0: Ayaw ka papasukin? Mukha ka visa.
1: Ha?
0: Mahal na.
1: Meron na.
0: Mahal na.
1: Yung pangalang ginamit ka.
2: Amo, nanano.
1: Pangalang ginamit.
0: Ah, ganun?
1: Oo. Oh. Alam ko yan ha.
0: Baklas yan ha.
1: Alam ko yan. Alam ko yan ha. Kawa.
0: Ginamit mo naman yung birth certificate ng pinsan mo, ha?
3: Aray ko!
0: PSA ng pinsan mo yan.
1: Oo.
0: Para ka lang sasali sa liga.
1: Gusto kong mag-road trip ngayong weekend. Kaso, ayaw ng gasolina daw, mataas na. Tas presyo.
0: May mga bagay na bawal, pwede dito pero bawal sa iba.
1: Tulad ng...
0: Alam mo ba yung na-realize ko sa Japan? Sa Pilipinas, okay lang yun eh, normal.
1: Pero doon sa kanila...
0: Kumain. Habang naglalakad.
1: Ah, bawal ba yun?
0: Oo. Sa kanila?
1: Hmm.
0: Sisitahin ka.
1: Bawal yun?
0: Oo.

0: Bakit?
1: Nalala ko lang.
0: Bakit daw? Madapa ka, ganon?
1: Parang rude. Parang nababastusan sila.
0: Ah, bastos. Oh. Pero may mga gumagawa?
1: Wala.
0: Wala talaga?
1: Kami lang.
0: Pinagtitinginan kayo?
1: Oo.
0: Bawal pala yun.
1: Oo. Oh.
0: Halimbawa, dun sa, di ba may Disney dun?
2: Oo. Oh.
0: Pag naglalakad-lakad kayo?
1: Ayun, dun nga kami nasita.
0: Ah, bawal pala talaga. Kailangan, hindi nyo rin alam talaga.
1: Tumayo ka sa isang tabi. Pero yung kakain ka habang
0: naglalakad, bawal yun.
1: Sitahin ka. Sisitahin ka.
0: Ganun ba yun?
1: Dami. Sabihin, dami. Nagun sila.
0: Bawal pala yun.
1: Oo.
0: Hanap
1: ka table, o umupo ka muna, o tumayo ka sa isang
0: tabi. Sa bagay,
1: tabi.
0: Kasi siyempre, pagkain yan eh. Wala sa ayos yung pagkain mo, nakatayo ka
1: parang
0: pa.
1: Ganun. Parang
0: ganun. Lalakad-lakad.
1: Oo.
0: Ganun.
1: Ano pa ba? Cellphone. Mahingay. Sa train?
0: Bawal din doon sa Japan.
1: Oo. Di pwede yung mahingay ka doon.
0: Ganun.
1: Sa atin, di ba? Pag may, sa atin, pag kahit sasakyan, yung sa mga UB Express, okay, kahit train, MRT, LRT, di ba? Pag nagpag- Hello! Ah! Ha? Sige, papuntay mo! 2-5!
0: Bawal yun.
1: Diba ganun yung may... Ah, sige, papaba lang, umuntay mo! Sige, magano, maganda ba yan? Ha? Sige!
3: Aray ko!
1: Maingay ka? Bawal yun. Sitayin ka dun. Ayoko magbukas ng radyo, pero gusto ko kasi alamat na. Salamat, Cyrus. Hi, pakisabi naman sa mga estudyante ko sa DYCI ngayon, may surprise quiz kami. Nako po. Ano school yan, father? Mga estudyante daw niya sa DYCI. Ngayon, may surprise quiz daw. Hindi na surprise, sinabi ko na eh. Father Rich, nagtuturo ka pala ngayon. Oh, may surprise quiz daw. Pari ka pa naman, sama na ugali mo.
3: Aray ko.
1: Papa, surprise quiz ka aga-aga.
0: Eto, gusto kong mag-ipon.
1: Okay.
0: Pero, hindi pumapayag si Shopee. Kailangan na mag-ano ka daw.
1: Mag-add
0: to cart.
1: Mag-add to cart ka.
0: Oo.
1: Hindi ka makakaipon.
0: Hindi ka makakaipon nun.
1: Andiyan si Shopee.
0: Hindi
1: ka makakaipon. Ano pa? Message nyo kami. Facebook Papa Jeffoy.
0: Papa Carlo 08.
1: Ah, sa Bukawi. School of Psychology, DYCI. Galing naman. Oh, shoutout sa inyo. Marami nakikinig sa atin dyan sa Bukawi. Salamat. Napakaswerte ng school nyo na sa inyo si Father Ritz.
0: Hey, Father Ritz, good luck dyan sa bago mong career. May bago siyang career.
1: Huwag kayong mag-alala. Aalamin ko yung sagot. Kahit magpa-quiz po yan si Father Ritz dyan sa ano. Alamin kayo answer sheet. Facebook, Papa Jeffoy.
0: Papa Carlo.
1: Mag-review na kayo. May surprise daw. Surprise quiz.
0: Gusto ko mag-business, pero...
1: Pero ano?
0: Ayaw ng bangko daw. Ayaw magpairam. Di ka nagbabayad eh.
1: Gusto ko imbestigaan yung flood control pero ayaw nila.
3: Aray ko.
0: Oo nga, no? Kayo, ha? Boom.
1: Psst. Oy.
0: Oh, kawa.
1: Ka masyado halata. Sa Bisaya ba?
0: Ayaw gana dong.
1: Ayaw gana dong. Halatado na, oy.
3: Aray ko.
0: Wala, namin gusto mag-imbestiga dyan sa flood control pero ayaw nila. Edi sa inyo na, mabuhay kayo hanggat gusto nyo.
1: Ako si si Papa Jeffoy.
0: And Papa Carlo.
1: Sama-sama tayo. Walang iwanan.
0: Forever.
1: Sa buong Potpunit, friend. Pag na daw dumaan sa PICC, sinarado ang daan dahil may ASEAN.

0: believe.
1: I am Venus Ra, a beauty queen, youth advocate, and a servant of God. Sa MX3, dito ako bilib.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Father! Tatanong kay Papa Carlo. Diyan ka pa, Father? Father it. Good morning. Sige na kasi si Father Rick. Tito Rick Resuelo, magandang umaga, lagi nakikinig sa atin. Salamat. Salamat. Kaka-tunin mo lang ba? RJ, gusto kong pumikit kaso ayaw ng mata ko. Nagdadrive daw kasi ako. Wag.
4: Delikado yun.
3: Oo. Alam mo yung technique? Pag inaanto ka, nagdadrive ka.
4: Kagatin mo yung labi mo, ganun?
3: Hindi.
4: Ano yun?
3: Magkakasugat ka lang doon. Pipikit. Wag ka huminga.
4: Ganun?
3: Wag ka huminga.
4: Ilang seconds?
3: Huwag ka huminga. Pigilan mo. Tapos huwag ka mag-exhale. Magigising ka.
4: Sabagay.
3: Yung parang ka malulunod na.
4: Mm-mm.
3: Pigilan mo talaga. Siguro mga 30, 45 seconds. Gagano ka daw. Para kay hihingalin.
4: Para ma-alert yung katawan
3: mga
4: mo.
3: Mga 3 times.
4: Oo.
3: Oh.
4: Magising yung katawan mo.
3: Mag-iiba yung
4: wake up call.
3: Yung heart rate mo. Siguro kung dahil inaanto ka, yung heart rate mo magiging 60. Kasi inaanto ka 60, 50 yung heart rate mo. Pag hindi ka huminga, tapos yung feeling na parang nalulunod, yung naghahabol ng hininga, magiging 120 yung heart rate mo. Hindi ka makakatulog noon. 120 heart rate.
4: Eh,
3: dug-dug-dug-dug.
4: Dinagdagan pa niya. Nag-160 na
5: Papunta na sa heart attack ka.
3: Saka, alam nyo ba, ayon sa research, walang namamatay sa pagpigil ng hininga.
4: Oh. Ganun?
3: Walang namamatay.
4: Ganun pala yun.
3: Oo. Oh. Walang namamatay. Subukan mo.
4: Ha? Ayoko. Ayaw na lang.
3: Hihinga-tihinga ka.
4: Sabagay, oh. Kailangan mo huminga.
3: Kahit utusan mo yung utak mo na huwag ka huminga, lalabas yung hangin.
4: Siyempre.
3: Hihinga-tihinga ka. Kaya nga nalulunod eh. Diba? Kasi humihinga kahit may tubig. Humihinga sila.
4: Pumapasok yung tubig.
3: Nagkakatubig yung lungs. Yan, nalunod. Kasi humihinga sila kahit may tubig. Hindi mo mapipigilan na hindi huminga.
4: Tama.
3: Galing, diba? Invento ko lang.
6: Aray ko.
7: Smells good.
8: Tikman natin.
6: Sarap.
9: Yummy. Everest Refrigerators.
10: Love,
9: ano Everbest food mo in the world?
8: Of course, yung ginawa natin together.
9: Oh. Everest Refrigerators keeps food smelling fresh. Everbest from Everest.
11: Everest Appliances, bringing quality and wellness close to home. Health, wellness, and energy saving. Everbest from Everest.
12: Pag madalas pagod at puyat, prone sa anemia.
13: But with United Home for Self with Iron, may tulong iwas lata, hilo, at putla. May healthy blood for a healthy glow with proper diet and exercise.
14: United Home.
15: Unilab yan.
16: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
11: United Home for Sulfate Iron. Healthy blood para sa healthy glow.
3: Papa Jeffoy, grabe ka naman. Ang sama mo. Ba't di mo pinapahinga si Papa Carlo? Ay, di wala na nag-alam at...
5: Hindi niya naisip yan eh.
3: Masama ba ugali ko, Papa Carlo?
4: Ha?
3: Masama ba o... Sige, tatanungin ko ito ha. Siya na mismo ha. Papa Carlo, masama ba ugali ko?
4: Well, wala namang ginawang pangit si Lord, kubaga. Wala naman siyang... Yung pangit na ugali, wala namang ano.
3: Pangit ba ugali ko?
4: Yun nga, wala naman siyang ginawang ganun talaga. Kasi yung originally, yung tao may side talaga yan na mabait din naman talaga.
3: So, mabait ako?
4: Ewan ko lang kay Lord talaga kung siya yung gumawa sa'yo.
17: Anak ka lang po. Anak ka lang po.
4: Hindi lang ako sure.
17: Anak ka...
3: Father! Sino ba gumawa sa'kin?
18: Barangay LS 97.1
19: Number 1
20: Stronger.
19: Mabibay.
20: Forever.
19: Habang buhay.
18: Number 1.
3: Hype na yan.
4: Iba yung gumawa sa'yo.
3: Tinatanong ko lang. Pero totoo ba, wala namang ginawang masama si Lord?
4: Oo, wala siyang ginawang tao na pangit talaga yung ugali. Originally, mabait naman talaga. Di ba, nung sinilang ka, anghel ka eh.
3: Ewan ko lang
4: sa'yo, ha?
3: Di mo sure?
0: Aray ko.
4: May ano, kakapasok lang nito.
3: Ano yan?
4: Yung truck sa Buanga, Cebu, guys. Sinend ko sa'yo. Sa Instagram.
3: Ano nangyari?
4: Bumigay yung tulay.
3: Nagtatanong kung
4: sino.
3: Ano nangyari?
4: Ha?
3: Bumagsak. Ano nangyari?
4: Bumagsak.
3: Alam mo ba? Truck.
4: Truck. Yung tulay, bumagsak. Ayaw ha.
3: Saan ko sana?
4: Ayaw ha. Saktong budget yan ha.
3: Sana.
4: Saktong budget yan. Ba't ganyan yan? Bumabagsak. Kayo ha. Talagang sobra na kayo ha.
3: Para mabigyan ng live update, kasama natin na sa Zamboanga.
4: Pwedeng sabihin nyo to. Rolly Retanya, pasok! bigyan mo ng beat. Ito na ang ating news reporter
3: Rolly
4: para magbigay ng
3: live update sa truck
4: sa Zamboanga, Cebu Bay.
3: Sa truck
6: gaano po nagbangga po yung truck para tao. Ayun, nabangga po ng tao yung truck. Ayun, nabangga po yung truck. Nakabangga po yung driver ng truck.
7: Ng tao.
6: Hindi po pala, dalawang truck lang nagkabangga. Wala po kasama tao.
3: Okay po, maraming salamat.
4: Maraming salamat sa napakalinaw mong report. Rolly Retanya.
3: Mga taga... Ano to? Amparo, Subdivision, North Caloocan, magandang umaga sa inyo. Another pondo yan, Mr. Cheer.
4: Another pondo na naman.
3: Tiba, alam mo, Mr. Tiba. Cheer? Gusto mo ba yung isinga, Mr. Cheer?
4: Gusto ko lang naman. Tiba na naman si Mr. Chairman.
3: Lunggulo. Patrick, magandang umaga. Dahil ang puso ko ay nabihag niya. Facebook ko, Papa Jepo.
4: Papa Carlo 08.
3: Ang lakas ng radyo. Maraming salamat. Mga taga Santo Tomas, Batangas. Zumba lovers ng San Roque, Santo Tomas. Digito family. Shembot mamis. Mga tropang baliw.
0: Aray.
3: Lovely moms listening from San Roque, Santo Tomas. Teema Gonzaga at sa apo daw niyang si Gabriel De Gulto. Pumasok ka daw, galingan mo. Baby Gab Gab. Hello Vilma, maraming salamat. Ano pa ba ang pwede? Kakatunin mo lang ba first time manginig? Welcome po sa Pot Pot and Friends. Ang pangalan ko Papa Jepo.
4: And Papa Carlo.
3: Mga paps, Facebook, PM lang kayo dyan. Si Joy Anna, nakikinig sa atin. Mukhang malungkot ka, pangalan mo pa naman Joy.
4: No, ano talaga yan? Tingnan mo nga si Princess.
3: Si Princess Tomboy.
0: Aray ko.
3: At si Angel.
4: Masama ugali, demonyo.
0: Aray ko.
3: Shout out kay Angel!
4: Aray mo! Ikaw Angel ha, magbago ka na.
3: Angel pa naman pangalan mo.
4: Oo nga eh.
3: Kamano gali mo.
4: Angel may sungay.